0: Mure ono mwaka wabulimi. Vyale ni ne chitekelo, vyale ni ne chirumba na zamseed. Chube mune kabila okubiala kapia bwangu. Nangula imbuto ya mwaka unse. Ba zamseed, naba kwata imbuto ya hybrid ye balali enu. Nga chakutila mule kabila kapia bwangu iyo ile itwa Ultra Early Variety. Saleni ZMS 328. Ipia humienshi itatu. Nangula limbi mule kabila imbuto iyo ivyalwa elo kabili ifumya ubusomboshi ubukala mbanga nshi. Vyaleni ZMS 620. Nangula ZMS 638. Iyo ileta ubusomboshi kabiline taba iyo ya kwatamu ubukumo. Yali chingililwa no kutebelelwa kumalwende elo kabili nobusomboshi ukala mbanga nshi chila mwaka. Vyale ni ZMS 451 iyo iya lumbuka kabili iya ya na pambuto shonse ishipia bwangu. Elonga chakutila imfula yalo kabwino. Yeni apakala mbanga nshi saleleni vyale ni ZMS 721 iyo iya pangwa ukuleta ubusomboshi, ubukalamba, kabili nobukumo. Imbuto iya pangilwa ilo bali ya Muzambia. Imbuto iya pangilwa abalimi ba Muzambia. Tandaleleni ba agro dealer umatuka kunchende kontumuli sana sana mchitungu cha Central Province. Elo kabili fagoshibila pona fimbi fingi. Tumeni ba alamia pale Musange. Kuma nambala ayali ni ayam 0965 95 8815 Nangula 0977 272748. Good seed, pure seed, Zamseed. Zamseed imbuto isuma.
1: Bamene bali kumuhutu, balibona Power FM. Power FM.